0: Aw nawula nɛgɛ kaɲɛ tan ni wolonfila mandi a kaɲɛ tan ni seegin bɛ Abuja Nizeri jamana kan aw ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ yɛrɛ fɛ manikan sanfɛ aw danse.
1: Musa Alu Kulibali.
0: An b'a dabɔ Nizeriya jamana kan sanba fila ni mugan ni wolonfila janvier kalo jamana ɲɛma kalataw ntanan gosira kaban cɛbɔ tan ni seegin olu de benu disida ɲɔgɔnna jamana kuntigiya nɔfɛ minnu tɔgɔ carina kalata ko ɲɛnabɔ kulu INEC fɛ kunu sibiridon u cɛma jamana kuntigi bɔta Bola Ahmed Tinubu ale min b'a ka sarati filanan kɔ nga Salifu Sagamogo a kelen tɛ disiba wɛrɛw olu n'a bɛ ɲɔgɔn na.
2: Ina fo Atiku Abubakar Asibe San Biolongla ani Kononto politiki ton African Democratic Congress kachebole don ani Pito Obi Asibe San Biworon ani Duru politiki ton Congress Democratic di Nigeria kachebole don yelemani bamake nyina sabula samba flani mukan ani saba jamana kunti karata temene ina ulde tugura jamana kunti Bola Ahmed Tinubuko muso fila debe chebota ani segi nonu chema Ada Elizabeth Frederick Okori ani Ken Esther Okere kafara ulukan muso naniwere ulutobe karata kunyona bo jekulu kasebe yinkono nga ulube jamana nyemoya dankan joro deno fe. Cheboya sebe ngdali kenekan, oba jira ko bema soro dizira fangasena ou ninyokonche, sabula, ukala jini tunye ka chebo keren sokandi, mimbe na sanga jamana kuntiki bota, Bola Ahmed Tinubu ma, ale mimbe akastrati flana nofe. Utkalo laba ina, fangasena ou do tunye la jire dosigi, chebo keren sokandi li kokan, kuna fanya ula, ako besena alsa, aline ka soro ben soro lako fe, ka chebo keren sokandi, uka kalata sebe ngkoni tina seka jositugu. Chebo tan ane shiki nunu mena sanga nyokona, janvi kalot le tan ane waron, nunu kalata nunu be laben, wati mi lakana ko gelea be Nigeria, chatiko wale binkani, wale jugu keli, ani diagwe mneli ulti kakotike.
0: Salifu sana ku Nigeria ye halisa almame woro de jagwe mnena che marifatiki dofe bikarido zamfara marakono jamana inkenye kayanfanfe marabule mpulisu de yo kunafunya lasi ukafola ko almame nununtumbe kata zamfara marabule nye mkokoro Abdulaziz Abubakar yari deka wele jabi ala jamaje ala delido kama Bola Tinubu ye ukaseka sesoro kalatan nataula nga utara bin che marifatiki bandido deka jankono pulisu ko chesirube katanye kaseka nimoko woro uyoro ye lakana ko kuma were bene jamana kan sinin tenendo ye kalanguli ye jamana in fam bele jalalin fe nga lakana ko gele kama jamana in kenya kayan fa yere maraka fo tanyo kon sintena ye kalanguli la marabako kan latige do mila nyini ye kaseka kalan fa ni kalande un latanga jetige wali binkani farati unye marabule yin kono o yoro mina jetige wali binkanu beke watibe Senegal jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye aleka pankuru wili la Dakar bikari don ki kunda Etats-Unis kan aka tamadu dakun folo don mi kankalta laba Emira Arab Uni jamana kan jamana nyama ya soka fola ko tamadu mimbeke miun laulila Senegali jenyogon anuche baranyogon kolo giriani hukumu kononala keren keren ya la soroko ani musakaku jamana nka yirwa kama sisan ambeta farafina kokan and jamana kan soroko ani yirwa ton BRICS lajeba tanisekina obara ukunchera bi karido New Delhi laje intun lanyini ye kasika hakili jagabo sinsino ke jien soroko baile malichogo yala BRICS jamana wereka nafakama uhakili jagabo ukerefe Cliff la konon setigiba jamana wiko shin ende urisi uluyu ka joro ira mwe nuri kalayali la katafe ni wati siranya mele ukube nufangake kilinyi wasa kanani ben ani basiki ye marengono.
3: BRICS kumbeni siki kafu famba do bulila benka fero blalila sinka moye nuria mankambi noko ya chogomina o ukumukono uye uwelewele madake fauni nyokonche o kofe inafo jekulu insiki kan ni oye ku te jamana tondi unka soro yiruwa sanifere noko alila uninyokonche en kumbeni na uye fere chama bla sinka otobe sinsin chogomina ngakilila anye benka umunu feretike obena nafa balase anche janyogo ya barawla sorota nasirala Narendra Modi kote end ministri nyama Rusi jamana nyama Vladimir Putin maka nisondia dogo ko BRICS-i jekulu keli fanga bado eji yakono mumbeseka bara nyene mau blasinka soroni basiki sirala tigela kwe kubayi Xi Jinping shin jamana kuntiki ko BRICS-i kanka halibi itesiri uka janyogo ya sharia ubatolila ka bo asirafe bau ko sharia Kushitega bonya tuguni ambe domine iko bijia kono asinsira oka kosobe.
0: Balinako ntolanka numbako ubulu Senegal ka jokolosila Edward Mendia ka segalafien boba lase bikaridon fason tolantanton fe kabisa amba flani tanisiki Edward Mendy be Senegal kofe kumben biworo nyogon ayodeke ka kanifla soro ani jokolosila ngana ya kanifolo kene kan samba flani mwani saba Cameroon jamana kan odebe dansiki anka bi kuna funi dikene laban la ambi ofo auka kuluma jola nga kuna funu bitanyere fi mande kan sanfe ambe wulika kene to sajo dukureni akamogo wele lombulu farikolo njina jekene ba watidu.
4: Kolonyana je keneba stadio du touré. Fari kolonyana je kene bayri fi mane kan lame ba ko mbabi sula o kajimu kan kene kan o mimbe je fari kolonyana je kuna fulu la se au ma dogo ko franchi wala krenkren ya la garido ina fo musa lu boraka fanye chugomina kuna funi je kene kan edouard mendie ayaka kene kunteni o mi yere ye senegal je kolosila aye dans sigi akabara wala ni senegal to lantan kuluye o bena ke han ka babu berbere do ye wananga mo wele no bena hakili jaka boke akan hotemelen ko ambe kuma babu wera mirun kan o ye farafina ka kupu ye ni o ye ligue des champions ne coupe ka fié o jabi do benada kené kan fokata se min koni ye europe fananka ligue des champions clé folo kuntieli o fanan jabi o ambe na o da kené kan ambe kuma awiye ko wera min kan o ye basket ni ronda ba musumani uta o finali france aleni brésil ni aleni états-unis ni nyorontie o yere de don ka foko o temelen ko kené yamba kuntieni jog e sifiun kan nyorondam ba o min kala mena sera yoro min ye dakar ni ni mena ka signé folo ye nyorondam ba en katan yoro min ye farafina du kolo do kan nunu de anga babu ye halisa au kana ta yoro si ananga mo wele don labene don wasaka be wala wala oyere de don wasaka be wala wala hani mo wele le nunu labena ka ban o lu koni anga mo ro la ko doni nunu de ya folo mamadou kante ni fari ko nyana je don ba ka do ana kuna funi jila fana aban bulo kenen ka mamadou ani foko so be mi blani la be ro ko nyoro fo
5: sa do ni fo yidu kure mbé shila fola malo nasra bunya bala ko waraw kunna manna me baqo be fa na djel ne fola ku bismillah
4: sira e ba don kante be ka damne ni misenya e kasoro am halido djimu gankon folo aka sabali
6: ate fo djati ki bu ngone re do
4: abana o yere do sira ni fo kosome
6: e ka klaka kante fana fo ka fa e ka madame tuguni sisa ka klaka kanu baro bela djeli fo sigiro la ni wakati la
4: ankano baka wolu yere labene ndo anjigi ba kan kafo o chogo yinde don wasa ka se ka talike ani olu bela jele ni jemu kan kan kosobe o mi hambora ka fawiye ko anana chu an kan wula da felan yere de la senegal jokolo sila edouard mendy a lemi kabini sambafla ani tanishegi fokana se sambafla ani mugani worima be senegal jola kala kolosi kosobe wa aye baraba o ke dakan sera kan au finali la sien sabade aye ata sien flan bi se ka fo chugula hal ni ka soro sien flan ya antise ka antege nyenyuma da okan folo ka dakan ko segesege lu be senanga aye baraba ko ninke wa ambise ka fo dronko edouard mendy ale nyoron kumben bi woro nyoron de ke senegal jo dala wasaka se ka la crosi edouard mendy nankamba be fo antena se ka tlalanga kuna foni mi ye dron mamadou kanté o de ka fo ko bidoina aya da kené kan senegal federation yere dantigelike akokan abena dansigi aka senegal tolantankulu baraula yala eye kuna funi kumbe jukudi
5: akera dusu kashibade wafana akena balna yakude harina sura mada kene kamfolo munyato yere yere ya yu latige inta amba donko jokolo silade do munyalon ate foka desera de odatu wa yabla bauma kubi di mondu temine ina yere kunyumandeke ni joginite amba donko Edouard Mendy atara kompetisyon wo kompetisyon na abeke abajo yorofa abeke ngana ba ukono wa fosisan abajo yorofa la Arabi Saudi championnat le togo muna abajo yorofa fana Senegal kulu kono wo togo de la atefamuya munyato aya asemboni koina kala retraite international ta bauma niya sita fana bi atefoko asi bunyara de kojugu wada to aya bla bauma san bisabani nani de babolo binie vosinya mafele vosinya ke corona e san worola binie emani noyer nununta jo kolosira chama mumbe europe gunka o ke corona e donc akela balna ya kode mo chama ma ina fondere akela balna ya koba de bauma nde haklina la bi fo bibi la Senegal hajube Edouard Mendy la bauma jokolo sila de do munyalo kabri anana Senegal kulu la fo 600 abe koba de irala odeato aye place titulaire ta aka 3e aka titularisation samandian na fo 600 a joyoro mosi bada mam misadika la joyoro la donc aya joyoro fa kunyuma donc abeke balna ya kode abeke nimisa bade ka donko Edouard Mendy ba sembo Senegal tolontan
4: wa abeka ok wati mina o beka surabaka wati yere de la kadaka kante boraka fwanye sira nga yala ambiseka ansinsi ni manka misye minu mbora Senegal Federation kola kubi di monte mele una ani kumachama minu mbela jele mbeka fo kubise kake akatakali kundoye wa
6: e sajo Bon, Anna, ma précision badiala.
7: A kera balena balena ko ene bolo paske ame domna iko bi